0: Adam Orlarvo, pumunta sa Ronic para easy credit.
1: Approval within seconds, subject to credit evaluation and approval. See Ronic Bank's easy credit terms and conditions before applying for a loan. Regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Dito na tayo sa Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marshall Sardines, only 12 pesos plus buy one, take three pa. Durex Condom, buy one, get six for all flavors. Starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin, Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.
3: Tara, kain tayo. Ew, yuck! Putin ang hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po. Para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
4: Hotdog ni Betlogs, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores at mga tindahan na malapit sa inyo.

0: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The improper use of this product may be dangerous to your child's health.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop.
2: Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang init! Need ko na ng palamig.
4: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
3: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
5: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
3: Wait, what?
5: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
3: Really?
5: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
3: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
6: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
7: Available in Sari Sari stores nationwide.
8: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Alohado Cola. Ang Alohado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Alohado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins.
9: Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Alohado Cola na!
10: Alohado Cola!
9: 10 pesos lang, saan ka pa?
11: Alohado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Alohado Cola, gawa ng Alohado Brand Enterprises.
12: Introducing Innova Power Neo, now equipped with AMD Ryzen 6, 32 gigabytes of RAM, and AMD Radeon RX 6550M dedicated laptop GPU. The best part? It can now be shipped with Linux or with no OS installed, which comes with free USB stick for installation medium. This is Innova Power Neo. Your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
13: Tara kain tayo. Ew, yuck. Poot. Ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnampa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
14: Hotdog ni Betlog. Gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarkets, grocery stores, at mga tindahan na malapit sa inyo.
15: Need extra budget fast?
16: Mabilis, mabilis, mabilis mag-loan ng Ronit Easy Credit na up to 50,000 pesos mag-loan sa Ronit.
15: Adam Orelar po, para mag-extra bilis na extra budget mag-Ronit Easy Credit.

0: installation medium. This is Innova Power Neo, your laptop, your power. Now available on online stores and tech stores nationwide.
1: Kamusta? Si John Anisa Tolohado po ito. Kung kailan napagod ako sa trabaho, kakabasa ng script o sa prompter man, at kahit ako'y pagod pa rin sa trabaho, sisigla pa rin ako sa tulog ng Aluhado Cola. Ang Aluhado Cola may new look na, pero same taste pa rin. Ang Aluhado Cola lang ang may iron, taurine at B vitamins. Ayos to ah. Para po masilang araw nyo, mag-Aluhado Cola na.
2: Aluhado Cola!
1: 10 pesos lang, saan ka pa?
3: Aluhado Cola is available at your A supermarket and other supermarkets and convenience stores nationwide. Aluhado Cola, gawa ng Aluhado Brand Enterprises.
4: Ang init! Need ko na ng palamig.
5: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
4: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
6: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
4: Wait, what?
6: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
4: Really?
6: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
4: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
7: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
8: Available in sari-sari stores nationwide!
9: Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at maraming mga discount. Matthew Marshall Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex Condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite Ice Cream and get our exclusive The N-Word song in CD. A supermarket namin, Joy A. Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.

lahat ng bakit. San galing ang galit? Meron bang nangaakit? Kailangan ko lang malinawan. Bakit kanya?

0: only. Gambling may be addictive. Know and learn when to stop. Drink responsibly. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sarah Guardian po, mag-keratin plus para maligo sa keratin para sa buhok ng shampoo, tanggalin ang dumi ng buhok. Bango. Mag-keratin plus.
2: Ang keratin na may plus!
3: Keratin plus!
1: 10 piso lang, SRP.
4: Ang init! Need ko na ng palamig.
5: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
4: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
5: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
4: Wait, what?
5: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
4: Really?
5: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles!
4: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
5: Chaos Cola, di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa! Sulit!
6: Available in Sari Sari stores nationwide.
7: Dito na tayo sa Joy A.
8: Dito na tayo sa Joy A Supermarket kung saan lahat ay mura at marami mga discount. Matthew Marcia and Sardines, only 12 pesos plus buy one take 3 pa. Durex condom, buy one get 6 for all flavors, starts at 49 pesos. Buy one Frostbite ice cream and get our exclusive The N-Word song in CD.
7: A supermarket namin,
8: Joy A Supermarket, ang paboritong budget-friendly supermarket ng Pilipinas.

0: Ang init! Need ko na ng palamig.
1: Palamig ba ka mo? Subukan mo ang Chaos Cola.
0: Chaos Cola? Oh wow! Ang refreshing!
1: Di lang refreshing sa taste, mura pa!
0: Wait, what?
1: Dahil ang Chaos Cola, 20 pesos na lang!
0: Really?
1: Sa can pa lang yan, 12 pesos lang sa glass bottles.
0: Wow! Dito na ako sa Chaos Cola!
2: Chaos Cola. Di lang refreshing sa lasa, refreshing pa sa bulsa. Sulit!
3: Available in Sari Sari stores nationwide.
4: Tarakain tayo! Ew! Yuck! Put! Ng hotdog na yan, pangit lasa! Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha! May naisip na ako! Ang hotdog ni Betlogs! Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap! Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
5: Hotdog ni Betlog, gawa ng Mang PY Foodies. Sa halagang 30 pesos, meron ka ng masarap na murang hotdog. Available in regular cheese flavor at chicken flavor na mapibili sa lahat ng supermarket, grocery store.

ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.

0: Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na-take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, nadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand.
1: Hello? Narinig po ba ako, Princess Maui?
0: Yes.
1: Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalakpa kami because of Congresswoman Cardema. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban.
0: Okay lang po kami, ma'am. Kasi sila naman ako na eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap what you sow.
1: Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dami sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi na, kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na?
0: Yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romandez. No joke.

0: Nga lamang, hindi namin naisama sa authentication.
1: No further question, Your Honor. Thank you.
2: Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. The Senate President is recognized. He has 2 minutes as well.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. On the same topic on inciting to sedition, Attorney Lotok, meron ba kayong nakausap na mga tao na naniwala doon sa sinasabi ni Vice President Sara on inciting to sedition? Nakita ko kasi doon sa grave threats, marami kayo in the interview. Pero in this particular case, meron ba kayong at least man lang nakausap na mga tao inimbestiga further kung talagang merong epekto yung kanyang mga sinabi?
0: So far as the cybercrime division is concerned, Your Honor, hindi yung kami nakapag-focus dyan. Siguro ang pwede humakasagot niyan, Your Honor, yung intelligence service po namin dyan sa issue po na yan. Hindi ko kami nakapag-focus dyan to conduct investigation on
3: isa people's comments. Para sa akin kasi, sa kabilang banda, pwede ka magsalita, pero sa kabilang banda may naniniwala ba sa'yo? So ang gusto kong malaman, kung meron kayong nakausap na mga grupo o mga anyone o naimbestigahan nyo, naniniwala talaga doon sa kanyang pinagsasabi.
0: I think ang makakasagot po niyan yung the intelligence service, yung director po namin, sir.
3: Okay.
0: Sa kanya po yung pool ng information.
3: And then I believe na doon sa mga sinabi niya, nangyari rin ito doon sa 2-hour video, tama po ba?
0: Yes, sir. Opo.
3: Pinatawag niyo rin itong may mga pinatawag kayong media personalities. Tinanong niyo ba sa kanila kung meron sa kanilang naniwala na itong mga sinabi ni Vice President ay inciting to sedition? Dapat naniwala ba sila na yung mga sinabi ni Vice President during the 2-hour video ay pinag-aalsa yung mga nandoon? O naniniwala sila na yun ang tema ng kanyang sinabi?
0: Not specifically na inciting to sedition. Ang mga comment nila doon is na-shock sila. May comment sila doon na nasa real battle mode na siya. May comment siya doon na totoo na to, seryoso na yung galit niya. Yun ho yung mga...
3: Galit naman talaga siya, pero inciting to sedition ni mag-alsa.
0: Wala
3: silang...
0: pong ganung comment during the Q&A portion, Your Honor.
3: And just to on a related question, Sir Presiding Officer, inciting to sedition is serious rin, no? At kailangan din ito ng attention ng mga intelligence agencies natin. Meron ba kayong coordination with our iba't ibang intelligence agencies tulad ng National Security Council, ng PNP, ng NBI, not NBI, no, but ng ibang mga security intelligence agencies natin? Nag-coordinate ba ang NBI sa kanila? Kayo mismo, nag-coordinate ba?
0: Ang nag-uusap po dyan, Your Honor, is kasi intelligence matter yan. Ang nag-uusap po yan between intelligence service ng NBI, intelligence units ng AFP, intelligence... department ng PNP. So nasa level po nila yon, sir.
3: Katulad ng grave threats pagkukontrata, inciting to sedition, seryoso rito eh. Gusto ko malaman kung merong effort ang ginawa ang NBI para makipag-coordinate sa AFP, no? Sa PNP, dahil ito pinag-uusapan natin, pag-aalsa o hinihimok mo mag-umalsa, no? Meron bang ganun na mga coordination na ginawa ang inyong opisina o ang NBI?
0: Ang alam ko meron yan, pero nasa level na po yan, sir, ng intelligence service namin, Your Honor.
3: Right. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Noted, and in the records, we thank the distinguished Senate President. What is the pleasure of Senator Judge Legarda?
4: Mr. President, Mr. Presiding Officer, just a few questions.
2: The lady has 2 minutes,
4: yes,
2: ma'am. You may proceed when you're ready.
4: It's just to provide clarity for this representation and just a few questions to Attorney Lotok.
0: Yes, Your Honor.
4: Yes. Attorney Lotok, sa paragraph 53 ng affidavit of investigation na iyong pinirmahan, sabi niyo po na the Vice President's statements were brought about or motivated by unpleasant circumstances occurring before November 23, 2024 press conference.

0: Article 282 of the revised Penal Code in relation to so forth and so on. Since your office acknowledges, kayo yun, ano?
1: Apo.
0: That it has access to publicly available materials on the internet, diba? We are confident that the content will and context of the entire press conference subject matter of your investigation will bear this out.
1: Yes, po.
0: So my question is, ito ba yung ginamit ninyong video? Yung sinasabi nilang it has access, since your office has access to publicly available material.
1: I believe so, Your Honor. In fact, yung video na yan is existing up to May 2025.
0: Okay, so in other words, kahit ang Vice President's office referred to the video in your possession as part of yung kanyang clarification and defense na hindi grave threats ang nangyari.
1: Yes, Your Honor.
0: Okay, thank you. No other question for this matter.
2: Thank you, Chair declares. You want to do that now, Senator Judge Padilla? Yes, Senator Judge Padilla would like to interject before we go on a break. You may proceed, sir.
3: Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahala na Hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi?
1: Opo, Your Honor. Maari po.
3: Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo? Na lugar, na probinsya?
1: Tacloban, sir.
3: Tacloban.
1: Tacloban City, sir.
3: Kayo po ngayon ay regional director ng NBI sa BARM.
1: Yes, sir.
3: Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na golden boy ngayon sa NBI?
1: I cannot comment on that po, Your Honor.
3: Kasi po ang
1: nasa BARM po ako, wala ho ako ngayon sa main office.
3: Promotion po ba 'yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na promote sa NBI. 12 years na po kayo, no, sa NBI?
1: Yes, sir.
3: Opo. Ilang beses na po kayo na promote?
1: Since na pumasok ko ako sa NBI.
3: Opo.
1: Sir? From investigation 1, 2, 3 noong 2015, 2016. Well, nung mula ko na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir.
3: Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ha?
1: Sa isang taon? Kailang anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo?
3: Bago po kayo napunta sa BARM.
1: Bago ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa.
3: Mimaropa?
1: Region 4B, sir.
3: Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM?
1: Hindi po, sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng director na makakatulong kami sa Bureau.
3: Bakit po kaya naisip ng director na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
1: Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng director, pero
3: kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao.
1: Yes, Your Honor.
3: Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam?
1: Po, in terms of what do you mean kaalaman, sir? Yung
3: sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
1: Yes, sir. Kahit naman ho sino, pwedeng i-assign kahit sa ang regional office dito sa Pilipinas.
3: Di ba po parang regional autonomy director. Ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam.
1: Konti siguro, sir.
3: Ano po yung konti na yun?
1: Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan nung
3: siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano? Sa so, pangalawang tanong po, okay na po yun. Pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso?
1: Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise We just finished the job.
3: So
1: sir.
3: Ano po yan? Yes. Yes po yan. Yung sagot nyo? Yes.
1: Normal po yan yun sa amin.
3: So yes po.
2: Attorney Luto, kindly answer the question.
1: Yes, sir.
3: Oh, yes. Ano pong pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo?
1: Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to.
3: Mm.
1: Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at yung Makati Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na peke yung notary dyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo, chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinagahanap din ng
3: ano pong kaso po Bureau yung ipinatong sa inyo? Anong kaso?
1: Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso doon na nakalagay. Pero again, sa
3: wala po kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo?
1: If I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor.
3: Kasi napakakapal po nitong hawak ko.
1: Ito wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan.
3: Po.
1: Sasagutin ko
3: hindi
1: po yan.
3: Hindi niyo pa po nasagot magmula noong February 29.
1: Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya.
3: Na nakarating po sa inyo, wala pa?
1: Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ko namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin.
3: So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to?
1: Dapat may notice na ako from ombudsman.
3: Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin?
1: Precisely, Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from ombudsman. Na pag meron na akong notice
3: wala po kayong notice hanggang ngayon?
1: Wala pa po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin. Kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor.
3: Mas maganda po, maharap nyo kagad.
1: Definitely, hindi ko namin tatakbuhan yan, sir.
3: Kasi napakahalaga po ngayon nito.
1: Yes, sir.
3: Ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga.
1: Yes, sir.
3: Opo, at ito po mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito,
1: As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finished the job, sir.
3: Opo, opo. Mayroon po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakaya nyo tungkol sa Romanov.
1: Yes, sir.
3: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
1: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia.
3: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar?
1: Again, hindi ko po maalala. Hindi ko po nakita yung buong...
3: Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family.
1: Yes, sir.
3: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo?
1: Yes, sir.
3: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
1: Sino po, sir?
3: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
1: Yes, sir. But well, investigation on the issue of whether or not may Romano. Sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin. Ang makakasagot po niya, Your Honor, yung director po namin.
3: Opo. Kanina, sa usapan po ninyo, si Baste.
1: Iyon po
3: sinasabi
1: yung...
3: Sinasabi niyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
1: Yes, sir.
3: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon?
1: Wala po akong personal knowledge, sir.
3: Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun.
1: Well, nag-NTFL CAC siya. Pero yung factual circumstances doon...
3: Factual?
1: Wala po akong...
3: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
1: Yes, Your Honor.
3: Opo. Isa na lang po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo, ng pangalaw. Sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo?
1: During that time?
3: Yes or no lang po.
1: During that time, ongoing ho ang validation namin,
3: so,
1: sir.
3: So, ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong...
1: Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir.
3: So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge?
1: In so far as the cybercrime division is concerned back then, ongoing
3: ho... Yes or no po, ngayon po, sir, mahal naming saksi, ngayon po.
1: Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po
2: naman. Attorney Lotto, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no, and I think
1: yes, sir.
2: No, the answer.
1: Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir.
3: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, mahal na saksi.
1: Thank you, sir.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: Let's touchy matcha.
1: Boring ka sa pancit canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia. Kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orelar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Lahat ng drama, tawanan, musika at iba pa, nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailanman, sumasahim papawid sa 99.5. Kami ang inyong himpilan, kami ang inyong tahanan. Number 1, kahit saan!

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap. Angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.

Hi guys! Init na init ng panahon. Mapapagod pa pagkatapos maglaro ng basketball. Iniisip niya ano-anong dapat na inumin ito. Eto na lang, uminom ng Sinsis Lime, ang soda drink na may lasa ng lime para ma-refresh ang iyong lalamunan at ang iyong katawan. Fresh, di ba? Sinsis Lime, nakaka-fresh talaga ito.

0: Medyo maingay, hindi ba kamahalan? Ang mga bagong pantas ng Song Yongwan ay nagsasagawa ng pagtitipon ng gabi. Napakalikot nila. Siya nga pala, ang balita ko, nag-aral din kayo sa Song Yongwan, kamahalan.
1: Gayunpaman, nakalulungkot na baka isa sa mga lasing na pantas ang gayumahin ng Gumiho. Hindi mo ba narinig ang tungkol doon? Ang balita ko, may isang halimaw na kumakain ng atay ng tao na gumagala rito sa syudad. Mabilis niyang nagagayuma ang mga tao dahil sa ang kanyang kagandahan. Pero ang totoo, isa siyang lobo na ilang siglo nang namumuhay.
2: Kung totoo man ang bulong-bulungan na yan, kung ganun mula ngayon, titigilan ko na ang pagpunta rito sa bahay ng mga kising.
1: Ano? Anong ibig mo sabihin? Kapag tumigil ka sa pagpunta rito, ano pang dahilan namin para manatili rito?
2: Dahil sa tingin ko, kasama ko na ngayon ang mga pinakamagagandang babae ng Joseon. Duwag ako kaya natatakot akong baka isa sa inyo ang kumain ng atay ko.
1: Naku, kamahalan, huwag mo naman kamahalan.

0: pinangarap mong maging tao. Isa kang hangal at nakakaawang nilalang. Dahil naaawa ako sa'yo, ibibigay ko ang gusto mo.
1: Kamahalan, hihipan ko na po ba ang kandila?
2: Gawin mo ang gusto mo. Dahil lang, lahat na nangyayaring ito, tila isang palaginip mo lang.
1: Ha? Anong sinasabi mo?
2: Hindi mo ako maaalala pagkagising mo.
0: Kapag naging mabuti ka sa 100 taon, tutubuan ka ng 1 buntot. 2 buntot pag napagyaman mong iyong sarili sa loob ng 200 taon. 3 buntot pag naunawaan mo na at nabuhay ka ng 300 taon. Pagkatapos nun, magkakaroon ka ng pulang butil. Kapag nagawa mong gawing kulay asul ang butil na yan, bago sumapit ang 1,000 taon at bago ka magkaroon ng higit sa 10 buntot, ikaw na halimaw ay magiging tao na.
2: Kumakain na katay ng tao. Paano nagsimula ang ganitong klaseng napakasamang bulong-bulungan?

masyado ka na matagal na bubuhay. Nawawalan ka na ng interes sa lahat. Sa pabago-bagong panahon, sa walang saysay na oras na pagkukunwari, sa nararamdamang kawalan, paminsan-minsan, ang lahat, nagiging paulit.

0: Mr. Shin! Kumusta po?
1: Kumusta po?
2: Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa mga hindi nabunyag na pangyayari sa kasaysayan ng tema para sa project natin na ito. Gusto kong sumentro ito sa behind stories ng history natin. At syempre, mahihirapan tayong kumuha ng historical evidence. Pero sa tingin ko magagawa natin yon pag nag-research tayo. Halimbawa na lang, nung kapanahunan pa ng Joseon, hindi pwedeng akusahan ng karaniwan tao ang isang maharlika anuman ang mangyari. Pwede lang silang gumamit ng sinmonggo drum o kaya tumakbo sa hari tuwing nandun ito sa bayan nila para magprosesyon. Ano sa tingin nyo?
3: Hindi yun ganon. Pwede magsampa ng kaso ang lahat anuman ang katayuan nila. Pwede rin silang umapisa sa kaso. May sistema rin para maiwasan ang katiwalian. Nung tagapamahala pa ako ng Pyongan, may hinawakan akong kaso na magsasaka.
2: Wow! Kahit na sinong makarinig doon, iisipin na ginawa mo nga yun. Ay, sabi na nga ba, isinusulat mo ang lahat na parabang napagdaanan mo talaga yon. Kaya sobrang ganda ng mga gawa mo.
0: Tama ka doon.
2: Mr. Shin, ikaw talaga ang nababagay para sa project na ito. Sa tingin nyo,
0: tama yun, sangayin ako.
2: Kung ganon, patuloy pa nating i-develop ang project na ito. Yun lang muna sa ngayon.
0: Marami pong salamat.
2: Sige. Mr. Shin, kung may bakanting oras ka, mag-dinner tayong magkakasama at mag-banding bilang team.
3: Next time na lang.
0: Kita tayo sa susunod. Bye-bye, Mr. Shin!
2: Lagi na lang next time. Ay, kailan naman kaya ang next time na yun? Sandali, Mr. Shin! Ang sabi mo nakatira ka sa Samcheongdong, hindi ba? Ang totoo niyan, kailangan ko talagang pumunta doon ngayon. Pwede ba akong makisabay sa'yo?
3: Next time na lang.
2: Oh, teko. Sabihin mo, hindi ka ba komportableng kasama ko? Matagal na kasi tayong magkatrabaho, kaya iniisip ko na maganda kung maging close tayo. Mukha kasing wala ka man lang kakilala o kahit sinong kaibigan.
3: May kaibigan ako. Pagkatapos ng pagpapalaya, hindi ko na siya nakita. Huh?
2: Ano? Pagpapalaya? Ang lalim mo naman. Ay, teka lang. Sandali lang. Kung ganun pala, pwede bang, ano, sagutin mo lang yung tinatanong ko sa'yo ngayon? Bakit ba ayaw mong may kahit na sinong mapalapit sa'yo? Wala kang kaibigan o girlfriend? Meron ka bang masamang nakaraan o experience sa pakikipag-date? O kaya, meron kang hindi makalimutan?

0: Kamahalan, ano po ang dahilan ng inyong pagluha?
1: Dahil sa isang bagay na gumugulo sa akin.
0: Ang ibig niyo bang sabihin?
1: Ang pinong alikabok.
2: Ay! Ang sakit ng mata ko! Grabe yung alikabok ngayon!
0: Hindi, mas grabe yung ginawa mo ngayon. Isipin mo na lang, kung kagandahan lang naman ang pag-uusapan at kung paano ako lagi nangunguna sa klase, eh bakit naging alalahi lang ako? Hoy!
2: Hmm? Ako ang nagbayad ng mga to!
0: Kaya pinarurusahan mo ako ngayon? Tumigil ka na sa pag-arte bilang Reyna. Nandito tayo para gumawa ng report tungkol sa palasyo ng Choson. Huwag mong kalimutan yon.
2: Okay.
3: Hoy kayo! Tapos na ang oras nyo!
2: Agad?
1: Nagbayad ako para rito. Pero maiksi lang at walang halaga ang buhay ng Reyna.
0: Hindi ka ba sasama?
2: Hoy alalay, hintayin mo ang iyong Reyna.
0: Ano? Tinutan ka niya? Hoy, niloko ka ni Gina?
4: Nakakahiya, kaya kung pwede huwag kang maingay.
2: Sabi na nga ba, sinabihan na kitang hindi siya mabuti para sa'yo.
4: Pero hindi naman talaga niya kayang gawin yun sa akin. Kaya, bakit nagawa niya?
2: Hoy, bakit ka ba umiiyak? Isipin mo na lang na, masama aksidente yon. Kalimutan mo na siya!
4: Miss ko na.

0: Walang yaka talaga, Gina. Matay ka sana sa pantalon. Malaglag sana yung pouch niya at mawasak yung glitter eyeshadow niya.
1: Grabe. Hoy, bakit mo kinukuha ang phone mo, ha?
0: Hindi, hindi.
1: Nakukunin mo. Tatawagan niya si Gina. Pasasalamatan mo rin ako bukas.

0: Bumalik ka na sa akin.
1: Ay, naku, kawawa naman. Lagi niyang binibigay ang lahat sa mga babae. Bakit siyang araw? Pati yung mga organs niya, ibigay niya na rin.
2: Ay, naku! May phone English class ako kay Ryan ng 10. Alis na ako.
3: Hindi. Hindi pwede. Kasi, lilinisin ko ng alcohol ang sugat ang puso ko ngayong gabi.
0: Ang bayat. Masakit. Masakit dito.
2: Ay, ano ba naman yan?
1: Dito, ubra, umas ka na.
2: Ay, lasing na siya. Kaya mo ba siya?
1: Hindi itong first time. Umas ka na.
2: Bakit ko ba yun? Sinabi kanina. Maling-mali eh. Ay, bakit ka naglasing kung di mo kaya maglakad? Nasaan ang konsensya mong buwisit ka?
4: Wala konsensya, wala ako. Pati na rin, girlfriend.
2: Or teka, sandali, tayo. Maglakad ka, subukan mo. Subukan mo lang. Sige na, parang awa mo na. Please lang. Iwan ko na lang kaya siya. Ano? Nahimasmasan ka na ba? Yung sira ulo na yun, ay! Itayin mo ako!
4: Gina! Mahal na mahal kita, Gina!
2: Iwan lang yan yun! Papatayin kita pag nahuli kita!
4: Gina!

0: may-ari ng kotse na to? Tao ba siya? O signboard? Pasensya ka na! Pasensya na talaga!
1: Baby ko!
0: Ano ka ba? Kumapa ka dyan ko ba? Uy! Alika! Buka ka na! Ay! Balo ka na talaga!
1: Ayoko na!
0: Ayaw mo na saan? Sa buhay mo?
1: Ayoko na talaga!
0: Kaya huwag mong gawin yan! Ano ba? Tumigil ka! Tumigil ka na! Huwag! Hindi magandang idea to! Please, ano ba? Tumigil ka na!
2: Sinayaan ang kaibigan mo.
0: Tama. Medyo na parami ang ininom niya. Ibibigay kong number ko. Babayaran ka namin.
2: Estudyante ka?
0: Oo, college na ako.
2: Kalimutan mo na. Wala naman talaga siyang nasira.
0: Pero kahit na, ang laking abala ng ginawa niya, kaya...
2: Ayos lang, umalis na kayo.
0: Anghel ka ba?
2: Ha?
0: Ha? Wala lang. Sige, maraming salamat sa'yo. Pasensya ka na talaga.
1: Bakit ganun susorry? Magkano bang dapat bayaran?
0: Tanga, wala tayong pera. Kulang pa kahit magbenda pa tayo ng kidney natin. Sige, alis na kami. Mag-sorry ka na sa kanya.
1: Pasensya na.
0: Pasensya na talaga. Halika, teka, sandali dito ka. Please lang, tumayo ka naman. Uy, teka, sandali!

0: Ang sakit ng ulo ko. Ano oras ba ako nakauwi kagabi? Kailangan ko muna uminom ng tubig.
1: Gising ka na.
0: Sino ka? Hindi ba ikaw yung may-ari ng pulang kotse?
1: Buti naalala mo. Nandito ka sa bahay ko.
0: Pero bakit ako nandito?
1: Hindi ka magising kaya dinala kita rito. At may babawiin ako sa'yo.
0: May babawiin ka sa'kin?
1: Nilunok mo yung pulang butil ko kagabi. Nasa akin na yun ng halos 1,000 taon at mahalaga yon para maging tao ako.
0: Para maging tao ka? Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo?
1: Hindi mo pa pala ako kilala. Isa akong gumiho.
0: Sira ulo siya.

0: Hindi ka naniniwala?
1: Naku, hindi! Hindi ganun! Talagang naniniwala ako na isa kang gumiho at nalunok ko yung butil ng lobo kagabi. Anong gagawin ko? Kailangan ko ba isukay na sa tiyan ko?
0: Wala yun sa tiyan mo. Nasa loob na yun ang katawan mo.
1: Kung ganun, anong gagawin natin?
0: Kailangan ko pang humanap ng paraan.
1: Ah, ang phone ko.
0: Dahil sa nangyari, nasa iisang sitwasyon na tayo. Pareho tayo ng layunin ang alisin ng butil sa katawan mo. Kaya nga, magsama tayo, pansamantala.
1: Ha? Teka. Gusto mong tumira ako rito?
0: Alam ko nakakagulat yon. Hindi tayo magkakilala, pero mahalaga sa akin ang butil na yon. Hindi ba tama lang na siguruhin kong nasa tabi kita palagi?
1: Ay, niloloko mo ba talaga ako? Sorry sa ginawa ng kaibigan ko. Salamat din at hindi mo ako iniwan. Sinasakyan lang kita, pero ano? Gumiho? Magsama? Tumigil ka nga dyan.
0: O, diba? Hindi ka naniniwala. Tama. Mas madali pag nakita mo talaga. Huwag ka lang sanang hihimatayin.

0: Ah, ang sakit na ulo ko. Ano oras ba ako umuwi kagabi? Ah, anong po naghihinip yun?
1: Nakatulog ka ba? Mukhang nagulat ka talaga. Ikukuha kita ng tsaa para kumalma ka.

0: Buksan mo tong pinto.
1: Huh? Sa Dan yun! Dan!
0: Bilis, buksan mo na to!
1: Dan! Dan!
2: Hey, umalis ka nga dyan!
0: Bakit kinadayan na mo yung pinto? Uy, anong problema? Teka lang. Gutom ka ba?
1: Huh?
0: Ay, kaya pala ang bilis mo maglakad eh. Nagmamadali ka kumain ng dinner.
1: Hindi ganun yun.
0: Buong gabi kang wala, hindi ka man lang kumain. Kakainis ka talaga.
1: Teka,

Paano na to? Mukhang totoo nga siyang kumiho. Ano nang gagawin ko ngayon? Hindi ko na dapat sabihin sa kanya, di ba? Pag ginawa ko yun, baka pati siya mapahamak.

0: ano ba? Bakit ka ba sunod na sunod?
1: Kasi, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, pero takot lang ako maging mag-isa.
0: Mas nakakatakot ka. Umupo ka na doon.

0: Ay, mamalto! Ay! Ano ba talaga nangyayari sa'yo?
1: Huwidan, yung katotohanan na isa kang archer na magaling sa pagpana, sa tingin ko, kapalaran talaga lahat ng yon.
0: Anong sinasabi mo?
1: Ayoko talagang sabihin sa'yo to. Pero wala nang ibang paraan. Pasensya na. Pwede mo ba akong tulungan?
0: Ano yun?
1: May nakilala kong gumiho.
0: Ano?
1: Wala pa siyang ginagawa, pero malamang habulin niya ako. Pag nangyari yun, pwede bang panain mo siya? Yung mga tao sa historical dramas gumagamit ng apoy sa pana, posible ba yun? Hindi ako, yung gumiho ang papanain mo.
0: Gumiho mo mukha mo, nagda-drugs ka ba? Umalis ka sa kwarto ko.
1: Makinig ka muna.
0: Isa. Dalawa.
1: Oo na. Siyempre, walang maniniwala. Sandali. Bakit ang tahimik na gumiho na yun? Nakakakaba.

0: napakapayapa ng mundo. Pero nakakilala ko ng gumiho. Siguro bangungot lang ang lahat ng yun.
1: Papalapit na tayo sa terminal. Ang susunod na bus stop ay malapit na.
2: Naku, pasensya ko na.
0: Hindi, ayos lang yan. Ano to? Ang sakit ng tiyan ko. Ngayon lang to sumakit ng ganito.
2: Ayos ka lang ba?
0: Wala to.
2: Manong, sandali lang po. Pwede bang pagdaanin niyo siya? Kailangan na magbanyo ng babaeng to.
0: Hindi!
2: Padaanin niyo!
0: Hindi! Hindi naman ganun. Maraming salamat.
2: Ayos lang yan. Huwag kang mataranta. Maraming salamat sa inyo.
3: Uy, Dam! Ano nangyari sa'yo?
0: Masakit ang tiyan ko. Hindi naman cramps at hindi rin ako natatae. Pero mas masakit to ng 10 beses.
3: Hoy, dapat magpatingin ka muna sa doktor.
0: Gusto kong pumasok para sa attendance. Bakit sobrang sakit nito? Wala naman akong ibang kinain na

0: sana. Naka-break ako ngayon.
1: Lidam! Dam? Ayos ka lang?
0: Hindi ko naman nilakasan yun. Uy, Dam! Dam, gumising ka!
1: Dam! Dam, gumising ka! Lidam! Lidam!

0: kung ato. Sino itong tumatawag?
1: Kung ganun, ang babaeng to, ginamit ang bag niya para paluin ka sa ulo?
2: Ganun na nga yun. Pwede niya bang gawin yun sa inosenteng taong katulad ko?
3: Inosenteng tao? Di ba tinignan mo ko ng malaswa mula ulo hanggang paa at ang sinabi mo na sobrahan ka sa rito? Kaya sabi pa niya pagkatapos, gusto mo quickie tayo? Pinagpapantasyan kita lagi. Yun bang inosente?
2: Kailan ko sinabi yun? At saka may ebidensya ka ba na tinitigan kita? Nahuli pa sa CCTV ang mga mata ko? Pero yung pagpalo mo sa ulo ko, kitang-kita yun dun.
1: Pinapanigan ng batas ang may ebidensya.
3: Ano? Ganun ba ang batas sa atin?
2: Oo, kaya maghanda ka na. Kahit magmakaawa ka pa, hindi ko iaatras ang reklamo ko sa'yo. Ang magmakaawa na lang sa akin ang magagawa mo ngayon.
1: Uy! Anong ginagawa mo?
3: Sabi mo magmakaawa ako para makipag-ayos.
2: Bitawan
3: para
2: mo
3: sa akin ang fair to, pero naisip ko na masabuting ayusin na lang natin ang kasong to.
2: Bitawan mo ako! Ano ba ginagawa mo?
3: Hanggang kailan ba ako kailangan magmakaawa?
0: Mag-usap mo na tayo.
3: Nandito ka. Kumusta ka na? 75 years ago na simula nung nagkita tayo. Naisip mo man lang bang kumustahin ako?
0: Hindi naman natin kinukumusta ang isa't isa. Bakit mo ako tinawagan?
3: Hindi ka pa rin nagbabago. Pwede mo bang burahin ang mga memorya nila?
0: Kaya mo namang gawin yon.
3: Hindi ko na kasi kayang gawin yun ngayon.
0: Bakit?
3: Tama ka. Naging ganap na akong tao 4 years ago. Huwag ka munang umalis. Gusto ko magpasalamat sa'yo. Ililibre kita ng pagkain. Nalilibre ang mga tao pag gusto nila magpasalamat.
0: Di bali na.
3: Ah, tama. Ang enerhiya nga palang galing sa tao ang nakakapagpabusog sa lobo, hindi pagkain. Sa kasamaang palad, hindi ko kayang ibigay sa'yo yon. Dito ka muna. Magkwentuhan tayo, pwede ba? 700 years tayo magkaibigan. Hindi pwedeng ganun na lang yon.

0: Pinagtitigil ko ng pagkain. Nung gumiho pa ako, hindi talaga ako tumataba, pero ngayon halos sumabog na ako pag marami ang kinakain ko. Hindi lang yon. Noon laging makinis ang balat ko, pero ngayon nag-a-antioxidant sa taglalagay ng eye cream para ma-maintain ang face ko. Ah, sorry. Malamang hindi mo yon naiintindihan.
1: Kung ganyan katagal ka na nabubuhay, dapat natuto ka na. Pero lumalagpas ka pa rin sa linya.
0: Ano? Linya? Anong linya ang nilagpasan ko? Oh.
1: Hindi totoong linya ang ibig ko sabihin. Figure of speech lang yun na ginagamit ng tao.
0: Ah, ganun ba? Hanggang sa ngayon, nahihirapan akong intindihin yon.
1: Hanggang ngayon, tanga ka pa rin pala. 80 years mang pinag-aralan ng Chinese characters.
0: Sige, mabuti para sa'yo dahil nakapag-aral ka sa Songgyungwan. Pero alam mo kung ano? Mas nauna ako maging tao kaysa sa matalinong lalaking tulad mo.

0: Tay ka na. Kalat na ang balitang yun sa buong syudad.
1: Masyado akong maganda para hindi mabalitaan.
0: Hindi mo na sila kailangan pampahirapan hanggang sa mamatay.
1: Intindihin mong sarili mo, huwag kang lagi mukhang galit sa mga babae. Pwede ka nilang tanggihan. Masyadong sensitibo ang mga tao.
0: Kung gano'n, nahahanap ako ng ibang mabibiktima. Hindi naman ako nasisiyahan. Kahit kaninong enerhiya pa yon. Nagsasawa lang ako agad.
1: Ano ba talagang plano mo? Ano pa bang hinihintay mo? Pwede bang magsalita ka naman? Mas bata ako sa'yo ng 200 years at nauna akong maging tao. Wala ka bang tanong? Paano ka naging tao? Nagbago ka ba habang natutulog o kumakain? Gaano ka asul ang kulay ng butil? Deep blue ba o light blue? O baka naman gradient blue? Sabihin mo sa akin, magmakaawa ka. Lumuhod ka. Tanungin mo sa akin ang gusto mo.
0: Napaka-bungangera mo.
1: Bungangera? Tumira ako nun sa kabisera ng Koryo at Choson kahit ngayon mamamayan ako ng Seoul, Korea. Sa kabisera lang ako tumitira. Naalala mo ba nung na-out of stock ang lahat ng sinusuot kong ipit at accessories? Hanggang ngayon, dito sa Seoul. Wala pa ako nakikita mas fashionable kesa sa akin. Figure of speech din ba yon?
0: Huwag kang umastang yun lang ang hindi mo alam. Dahil ignorante ka sa maraming bagay.
1: Ano?
0: Hanggang dito na lang tayo. May darating akong bisita.
1: Bisita? Sino? Kung ganun pala, anong ibig sabihin ng bungangera?

0: ng buti lang dahilan kung bakit ako nagkasakit, hindi ba?
1: Dahil may nakilala kang lalaking ipinanganak nung Year of the Tiger.
0: Lalaking Year of the Tiger?
1: Dahil kalaban ng lobo ang tigre, pati ng enerhiya nila. Lalo na't galing ako sa isinumpang taon at nag-iisang gumiho. Puno ng yang ang mga lalaking ipinanganak nung Year of the Tiger, kaya sila ang kalaban ko. At dahil nasa iyo ang butil ko, makakaramdam ka ng sakit sa tuwing may makikilala kang lalaking ipinanganak sa ganung taon.
0: Ibig bang sabihin nun magkakasakit ako hanggang sa matanggal ang butil sa loob ko?

0: Kaya sinabi ko magsama tayo. Sa tingin ko, kakailanganin mo ako.
1: Ay, bakit ang dami kong kailangan ayusin?
2: Kung ganun, maghahanda ka para sa contest? Sa bahay na kaibigan mo?
1: Hmm. Pag nanalo kami, maghahanap kaming trabaho.
2: Anong contest yun?
1: Tungkol yun sa historical at cultural context. Hindi mo alam yun.
2: Pwede naman ni-search.
1: Hindi pa talaga nila ginagawang official yun, tingin ko. Ay, tama yung sleep mask ko.
2: Sinabi mo na kay mama? Tawagan mo siya, umaga ngayon sa US.
1: Hoy, may family moto tayo. Yun. Hindi ko siya pwedeng istorbo yun sa ganong bagay. Busy siya.

0: tigilan mo na nga ako, alis! Huwag mo na akong pakialaman dito.
1: Oo na. Sa tingin mo, hindi ako nagdududa sa'yo?
0: Ano bang sinasabi mo?
1: Yung mata mo. Bakit hindi ka makatingin ng diretso? Hindi. Kailan ka pa naging seryoso maghanap ng trabaho para ngayon pa mag-impake? Teka. May boyfriend ka na ba? Live-in kayo?
0: Ano bang sinasabi mo dyan, ha? Bakit mo naisip sa akin yun?
1: Tama. Malabo yun. Sa totoo lang, may tiwala ako. Sa taste namin mga lalaki.
0: Tigilan mo ako sa mga kalokohan mo. Nagigilty nga akong iwanan ka dito mag-isa. Sigurado kang ayos ka lang?
1: Oo, hindi na ako bata. Madalang din akong umuwi dahil sa training.
0: Kahit na. Nalulungkot pa rin akong iwanan ka mag-isa sa bahay na to. Pero, ikaw ang isa sa dahilan kung bakit ko gagawin to. Dahil mahal kita. Iiwan kita dahil mahalaga ka sa akin.
1: Baliw ka na. Mag-impake ka na.
0: Sinabi na okay lang ako.
1: Mag-workout din naman ako. Good luck. Huwag kang makikipag-aaway. Hinay-hinay din sa pag-inom.
0: Magtitiis ako doon. Sisikapin kong bumalik ng buhay.
1: Bumalik ng buhay?
0: Sa paghahanap ng trabaho.
1: Ewan ko sa'yo. May taxi na.
0: Hoy Dan, tumawag ka every 2 days. Pag hindi ako sumagot, tumawag ka ng polis.
1: Polis?
0: Puro babae lang kasi kami doon, kaya nag-aalala ako.
1: Para saan? Puprotektahan ka ng mukha mo. Bakit hindi ka magdala ng pang self-defense?
0: Pang self-defense? Hello po.
2: Welcome. Tuloy kayo.
0: Meron po ba kayo ritong kahit na anong weapon na may kuryente?
2: Siyempre naman, meron. $120,000.
0: Ha? Ganun kamahal? Okay na siguro yan, di ba?
2: Oo naman, kaya mo nang talunin ng ordinaryong tao gamit ito.
0: Pero hindi siya ordinaryong tao.
2: Ha? Kung nag-aalala ka, bilhin mo na rin ito. 100% safe ka na talaga dyan. Pag na-spray mo yan sa mukha, mag-iinit yun ng hanggang 6 na oras. 70,000 yan.
0: Ito lang isang kukunin ka.
2: Oh, sige, kung yan ang gusto mo. Okay, marami salamat.
3: Flash report. Nagdulot ng takot sa marami ang natagpo ang katawan ng babae sa gitna ng syudad. Wasak ang tiyan at dibdib nito na parabang sinubukang punin ang organ. At nangyari ang krimen sa gitna ng syudad na siyang nagbibigay takot sa maraming mamamayan.
2: Ay, grabe
3: naman. Patuloy pa rin
2: naman
3: hinahanap ng mga
2: makatakot?
3: Hindi pa nakikilala.
2: Siguro gusto ng kriminal ang laman loob.
0: Ng laman loob?
2: Sigurado may motibo kung bakit niya ginawa yun. Para siguro sa puso o atay.
0: Ano, atay? Kukunin ko na rin itong spray.
2: Okay, marami salamat. 70,000 yan. Salamat sa iyo, ha?

0: Grabe naman. Bakit nakakatakot siya tumingin? Pero, nandun ka lang kanina. Paano ka napunta dyan?
1: Ginamit ko yung teleportation ko.
0: Pero bakit bigla mong ginawa yun?
1: Gusto kasi kitang tulungan.
0: Halos imatayin na ako sa kabaitan niya.
1: Pwede mong gamitin ang kwartong yun.
0: Sige. Maraming salamat.
1: Siya nga pala. Hindi pa tayo magkakilala. Ako si Shin Wuyo.
0: Lidam naman ang pangalan ko.
1: Lidam. Pwede ba kitang tawagin Miss Dam mula ngayon?
0: Sige, kahit na anong gusto mo. Sige.

0: Sabi rito, pag naspray ito sa mukha, mag-iinit ito ng 6 na oras. Pepper spray ito.
1: Para sa'yo yan.
0: Ah.
1: Sabi ni Mama magdala ng regalo kapag bibisita. Hindi ko na nabalot sa pagmamadali. Pero sana magustuhan mo yan.

0: Ayos ka lang ba, Miss Dama? Ito ba? Nagtatabas lang ako ng mga puno sa garden.
1: Nagtatabas ng puno?
0: Oo. Kailangan na kasi silang putulin.
1: Bakit mo kinagawa yun ang ating gabi?
0: Nocturnal animal sa mga lobo.

0: dugo ng baka.
1: Ha? Dugo ng baka?
0: Isa to sa paborito kong pagkain. Ay, hindi binalot mabuti na may-ari ng restaurant. Napuno ng dugo ang kamay ko kanina dahil dito, kaya nagugas ako. Nga pala, Miss Dam, mabilis ka pala matakot. Kakainin ko na to habang sariwa pa. Para hindi ka na matakot sa akin.

Biglaan ang paglipad ko rito kasama ang Gumiho. Natatakot ako at kinakabahan. Magagawa ko pa kayang makatulog ng payapa sa bahay na to?

0: Gumising ka, Lidam. Kumihusya na nangaakit ang mga tao. Isa lang siyang tusong lobo na nagpapanggap bilang gwapong lalaki.
1: Nakatulog ka ba?
0: Oo, oh, medyo.
1: Parang hindi ka nakatulog. Uminom ka ng goji berry tea. Maganda sa atay ang goji berries at nakakawala ng fatigue.
0: Ano raw? Anong pakina sa atay ko? Anong gusto niyang gawin doon? Tusong lobo.
1: Nga pala, hindi ko pa alam ang gusto mo. Kaya iba-iba ang binili ko.
0: Tusong lobo.
1: May ice cream din dito.
0: Tusong lobo.
1: At isa pa pala, ako na magbabayad ng tuition mo.
0: Mabait na lobo. Bakit? Hindi mo kailangan gawin yon?
1: Malaking abala para sa'yo ang pagtira mo rito. At nagigilty ako doon. Kaya para makabawi ako sa'yo, ako na lang ang magbabayad ng tuition mo.
0: Okay lang yun. Gusto mo bang i-text ko na sa'yo yung account number ko?

0: Pwede siya namin ni Dan hanggang next semester!
1: Masaya ka ba? Masaya ka ba sa sitwasyon mo?
2: Miss Dam?
0: Yes? Gusto mo ba ako makausap?
1: Saan ka pupunta?
2: May dadaluhan akong book event. Nagsusulat ako ng libro tungkol sa humanities.
1: Ah, may trabaho ka rin pala. Kahit na legendary animus, kapitalista din pala.
2: Hindi sa ganun. Naiinip lang talaga ako. Nga pala, pupunta ako sa Singapore. Mawawala ako ng ilang araw.
1: Ah, sige. Talaga?
2: Mukhang masaya ka. Naiilang ka siguro sa akin.
0: Naku, hindi! Hindi totoo yan! Hindi ako masaya!
2: Sige, una na ako.
0: Ano bang ginagawa mo?
3: Shape-shifting yun. Ayoko masyadong maging sikat sa mga tao. At saka may darating daw na reporters. Ganito lang ako hanggang ma-meet ko ang mga publishing staff.
0: Napakarami mong talent.
3: Okay, sige. Alis na ako. Ilak mong pinto.
0: Sige. Ako nang bahala.
3: Dito na lang. Salamat.
0: Welcome po.
4: Okay. Hanggang dito na lang muna tayo. Make sure makapagpasa kayo ng assignment next week.
5: Yes, thank you, sir.
6: Salamat po.
5: Salamat po.
6: Salamat po, sir.
5: Bye-bye. Tara, tara.
6: Sige po.
5: Uy, Dam!
1: Kinulat mo ako.
5: Oh, bakit malungkot ka? May sakit ka pa rin?
1: Okay na ako.
5: Mabuti naman dahil sasama ka sa amin sa club. Tara sa club.
1: Club?
5: Farewell party ni Jiun dahil mag-aaral na siya sa ibang bansa.
1: Ah, tama. Busy kasi ako kaya nakalimutan ko. Pero hindi ako pwedeng pumunta ngayon sa mga matataong lugar.
5: Ganon din ako, may English exam ako this weekend.
1: Kahit na.
0: Hindi na tayo mga freshman na parang walang mga bukas. Dapat na nating isipin ang future at kalusugan!
5: Patawa ka masyado. At saka wala ka pang alam sa buhay, no? Tara na!
7: Tara na! Kailangan mo sumama sa amin!
5: O nga!
7: Let's go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go!
0: O, sige na! Sige na! Okay, tara na ba?
5: Nang nakaganyan?
7: Oo nga!
1: Wala kang awa.
5: Wala kang konsensya.
0: Okay, go!
8: Grabe, ang daming tao rito.
7: Grabe, excited na talaga ako rin.
5: Oh my gosh!
7: Ay!
5: Ano yan?
7: Wow!
5: Tingnan nyo! Oh,
7: ano yan? Wow! Ikaw ba talaga yan?
5: Grabe, saan mo nakuha ang bagong usong damit na
0: yan? Fashion magazine editor ang mama ni Dam. Nasa US siya at pinadadalhan siya ng damit na ginamit sa photoshoot. Kaya ang tawag sa kanya,
5: fashionable alcoholic.
0: Ang sakit ng legs ko dahil sa high heels.
5: Maupo na tayo.
0: Uupo?
5: Uupo saan?
7: Hindi pwede.
5: Hindi ka uupo ngayong gabi.
0: Let's go! Club pa talaga to? Subway tuwing rush hour.
4: Ilan taong ka na?
0: Magkakilala pa tayong dalawa? Bakit mo ko yung nahawakan? Gusto mong pumunta sa polis? Para doon natin tapag-usapan, ha?
4: Pasensya na. Sorry. Eto.
0: Salamat.
9: Ah, gusto kong style mo. Ha? Huwag ka mainis. Binibiro lang naman kita. Eto. Tara, inuman muna tayo.
0: Year of the Tiger.
9: Meron kaming table. Ayun oh. Tara na.
10: Woo! Tumabi kayo. Woohoo! Umalis kayo sa daraanan. Tabi! Woohoo!
11: Mr. Sheen, maganda ang ginawa mo ngayon. Uminom kaya muna tayong dalawa ng whiskey sa lounge. My gosh!
12: The person you have reached is not available. Please leave a message.
9: Gaano ba karaming ininom mo? Kailangan patuloy kitang alalayan ngayon.
11: Ano nang gagawin ko? Masama to.

0: Please, tulungan niyo ko. Tulungan niyo ko.
1: Ayos ka lang ba? Kaya mo pa ba?
0: Please, please.

Sino ka ba? Kaibigan niya ako. Iahatid ko na siya. Teka lang, paano ako maniniwala na kaibigan ka ba niya o hindi?

0: bakit nasa iyo ang phone ng kaibigan ko?
1: Dahil kaibigan ko siya.
0: Alam mo ba ang pangalan niya?
1: Hoy, ikaw!

0: Ang totoo, nasa katinoan na talaga ako. Pero hindi ako makahanap ng timing para bumangon.
1: Okay ka na ba? Gusto mo na mainit na maiinom? Gusto mo ba ng cake?
0: Gusto ko ng tiramisu.

0: Gusto kong pagalitan mo ako. Dahil sa pagpunta ko sa club, kahit na alam kong delegadong pumunta sa matataong lugar. At saka, pumunta ka pa rito. Galing sa trabaho ng dahil lang sa akin. Pasensya na talaga.
1: Okay lang yan. Walang nangyari sa butil. Ganun din naman sa'yo. Pero simula ngayon, umiwas ka na sa ganung lugar para na rin sa kapakanan mo.
0: Sige, mula ngayon.
1: At huwag ka matakot.
0: Ha?
1: Alam kong takot ka sa akin. Nag-aalala ka na baka saktan kita. Nahalata ko yung sa kilos mo.
0: Ano kasi?
1: Ayos lang. Sino ba naman ang hindi matatakot sa gumiho? Pero, hindi ka lang basta ordinaryong tao. Nasa katawan mo ang butil ko. Kailangan ligtas ka para ligtas din ang butil. Kaya kailangan kong protektahan ka anuman ang mangyari. Kaya nga, hindi mo kailangan matakot sa akin. Nagigilty ako kapag nakikita kang balisa.
0: Pasensya na kung pinag-alala kita. Simula ngayon, susubukan ko na huwag na matakot sa'yo. At hindi ko na rin uulitin ang ginawa ko.
1: Pangako?

0: Akala ko nakakatakot siyang gumiho na galing sa ghost stories. Pero mukhang mabait siyang lobo na galing sa fairy tales.
1: Okay, sige. Bye.

0: Year of the Tiger.
1: Nga pala, ikaw lang bang may kakayahang makitang butil?
0: Oh.
1: Anong kulay yun?
0: Kulay pula.
1: Ah, kulay pula pala. Kaya mo ba yung alisin?
0: Susubukan ko. Hindi naman kaya ng taong tiisin na magtagal ang butil.
1: Gaano katagal yun matitiis ng tao?
0: Siguro, isang taon.
1: Oh, ibig sabihin pagkatapos ng isang taon lalabas na yun sa akin.

0: Bakit hindi ba? Kung ganun, ano mangyayari sa akin pag hindi lumabas yun?
1: Mamamatay.
0: Ha?
1: Miss Dam, mamamatay ka.

0: Ano bang ginagawa mo dyan?
1: Ba't ba kasi biglaan mo na lang yung nilawa? Natapit lang kita! Kailangan mong maghanap ng paraan para malabas yung butil.
0: Nagamit ko yung kapangyarihan ko dito. Agreement na sinulat ko. Una, no contact sa opposite sex na Year of the Tiger.
1: Pero paano ko naman malalaman kung anong taon ba sila pinanganak?
2: Kilala yung sison mo ng History Department na nag-date ng lampas menteng babae.
1: Class 2017, Year of the Tiger.
3: Pero alam niya ba na pwede siyang mamatay sa pagkuha ng butil ng enerhiya niya?
0: Ba't ka nandito, Mr.?
1: Ikaw pala, gumi.

ka ba? Nandito lang yan. Sa lahat ng pakiramdam, mayroon kami dyan. Saan man, kailan man. Sumasahim papawid sa 99.5. Number 1, kahit saan.